0: SBS Dinka atone mabale kuni internet ku radio.
1: Wek shukig lor SBS tuang jang en akwa dun malek. Ken in buo gyam tin yakol kene akaw tiok ke kirut piyaj war wakala rinchi. Banywun wada kunnum kaka piyal gop mak betala shikig chal ke kawan brud war lun. NDISH kaka akik buog ben jam tin ogilan berbere kuilan berbere hinkan engeke ewol la jamun ter kawan kak pir pan Australia tana jalakin kene etong kawan chirud war pe long pial gobic ku tawan en bien ko yun langa ngat wala ko yun tok ngat bien kik bang tin katyok kik chirud war ka ij ben ben en bielan berbere jal ben gyerok amat ilan kudwal.
2: Bang la kor ku dal do no ko ping ku yo ko mo ku yo ko lor as dias dan tuang jang yo ku lele yak wo ping ku yak wo pan che ya dan jam dan yo jam ti da ko mo jang
1: ila nen kin ci dial dai ka won ke to ke ci ban a kun no me pial go won ngi ke mak batala ci ke cha wa ku la lo na da ka ka bro war along loan won ndis ke lo e ngi cha tin
2: yen kaban kri ci ben ro noy ke ko wena wulo mena nga kuma ina kwa jela we ko ping a ci ya kuma ci tin ko tanen ka won kero bai ci open because kana e a wel bi ja no Australia ka de ne chole the National Disability Insurance Agency won ye ne ya NDIS yen nan ka ji ci chol ci ko nga kuma ka ji ye ka chol no nga kuma ke wo wa to so nan ci budget ci bai ci open ron ci ben ci ka bai ci loye ga ye bai tin yong le begere ci ten ko cien jam tin yene banye jam yong brawa ku ye na bi ke ru war ka ke ku ye tan mo bin to ngo bay to nge ka ci ru war ba ya yut no so ke ka ka ci ke lel ke na ku ke ka bru ru war ci lel wel yene ka bru ru war ka bi ko kwani non ka e longa wen be chwerin chwerur irana wen kor e kwani kwani ndia esa chwera wen ni ni chwerur ku jela tema wen be no ka cha tem yene ke twing so india tem je warang du je chwar ka bru ruar abe kana be lo be be pial u be ya ni tamina de yen kay cho be ya dan lweli yen a chan be warang du da cha la du no mi ke longa wen gam du bi gam chan in ka in kon ja chwar ur u be lwel kan wa na ki ku ja supporting documentation ka wen ya ka be were ka wen ke nyot yong inu ku anya kor no nga kuma so ka ka be ka lo ku be ko ya wen ke ko gam ko ni ko ya kuma ka yen ku anya ya dan biki ni ku yini ya dan ba ni ye ko anyo en yo en kay cho be ya dan wo nya be ati bloy ke law no ben abloy ke go ran ban kno anin ku kno anen e long e ko ndi yeni na ku ma ko ni haut kana a ki to so nga be ya yu ku on da la sap ke be no ane en kay ke birana yu ku an so ka ka ti le la ka be services a won biran ke ayo be ga chapya le ku yena be ke dan abloy brata da loy be bakwa inda cha yo yene kay cho be adan war ter anen ke deni ye chol plan plan e ku duni yen balo le gidam so plan ka ye nga ye manage war ter human ku broloid so anen ka ju ya won bro du war gol war pe ne wan ke pe ni ke ro so kenji is ka ti ka luan bi ku ka ba ka ja lo ya mata mata mata ko ka bi ja lo ko gor ti pe ne tier ten taban win chana na queen kana acha think that changes eko goro golware 2024 aloko goro tama taban ki diti ki liyo to ke kirana ben kwany acha ku mada che gwa war ta wali dorto era jawo loko waro tama tama tama ku pe ka e ka ta so ko ka bru jala la war gud ko jala de ritnya 2027 ina ka bika jwiche ina ka ben ki cha ban jalo ina ka bera ja chope ni ben ku bi jating be service be luida ka chir kai ro war ta ban ki ka bai e jama wen ye ni jam ka ne ko ya wen ye ka yen service ko ya wen ye ka yen ko nya ta ban ye ne ka de roll out bu ko bu ko nya ko ka ja lo ka ti ke ka ya den ko nya ye yo di u pia de de u che family du ko nya de e ka chir service ki ka ka la ben no nga kuma ka bu ja kuma ka chari u je decision de ye lo e bai be ya da ina kwa we ko e pi
1: en ki ne lan ta chien en lwelton wa ko la ra ya lo na da akwen ko jun ngi ke tim board ku teratam ke ko jun katatin won ter tag da ko jun bike bebe ya tordin won en tatin ni ngi ci lwelton bankana ta ci ke gen lwelton ci lwela akwen ta ci tan tim board ku teratam 160,000 ke ko ke lwelton won ter ku te jolin jar ben cha din manti na juaren katatan kawan wicha bike war ka kawan nada ke ke ke tiang bike jar gam lon kene abike chola nyaitin
2: yen taban e kenu ti chirti chana dat itina aneng services kawene ke ya over u ka cha government chike jor wo juich so service ka kor bike reduce ku buko buka bay taban new planning aneng kawene ke lebi ke nyai. So abayala thing with your own service provider eka juike more information abaya you can run do na wini yen service ka wini eka chola agencies ke service yala bhe no akuma ke inke ja register wini ke ka so ko eka ke ka bi ja yen more information mia as it rolls out yung braja lo it and twing so service day you are ted ko ka ba ke nyai
1: ten ko jwen chene deri japat ingadie henle ku babang ka burut war ka loy loy ko gon ke binyai talong ke kujala tawen le ku biran bu ko an chit kana bi ala yoktin it ano in chluel le ku biran ala tana go ko an chit kana yok ku ngi le gon yamen che ben be kana lo na dai ran tong ko chi agya che ben be kan bi en bang wala che ran tan
2: ba ni en website din ke ko ka ndis ato e yena lot of information kuna era na winche kwene ya danga kaye ne service provider duna lubi korana to kubeka da ware ke nongin ka wina ke chiro dwa so na ne service ye yu war ke individual ke kuduin ke cha cha ne ke ran ben ye ne yu service chirki ran de yu so yini ran ke ba lawyer agency duna wina yen to kane yina yene kane bati yu ngo bra war planning de so yen plans abungo to ke lui remaining the same but anen ka ti be ke nya ku jala ko be ke die so yimbi jala lum ko won biya suiting kane yin hiche bay jela ka ci nyaay so agency du yene ka ran tu yin u yen yimbi alo ndis website yene ka lebin mod ki len yu ko won ci information je dira reta bangot ke la yu tena
1: ten we ko yon we go ping a gyar tyok in si mark batala ke ban along pial go to ba be kana e ko won wichka bi war long tan ko ndis won ke ke gamten ku jala ta won le ku bi enen chala pole tan ci man ya ci elane luel ku jala ina ya kak brodwar ka kan ke chala jok ci lon won ci elane luel ku klo ya ku madrid australia en kia ku banting ren we won ke ke mar lon ken ne a ci ju ja pe ku kam tyo ken bi ke lon den won ke chol ke budget bi ke gen lo ken ka ka a ka won ci ben yal ke wi ca bi ke tagi be tan ku ta won bi en tagi tan ka ko yo nada ke ka yo tagda gamen ke chike gamwar ka ken aken ke wija pat kwa wika bike gyal ben tem bike de de ren tem tem e yin tem ku bangi je ko an da en wich ku nak dang yina da ku e we ka da ke le ku bike wich ku lo lo yin da ke le ku bik taten biga ka wan ke ko nyin ka ka ben men da ben ke ga cha de ku yo ka lo na da yin ka chida ka aliu ta long yin a che ka wan wich ke ke gin ke ta na tag da en ta le ku bike gin ta mbe ton ku ku won wich bi ja la ta nge ku nge chi le ku ba gwa lu na chi wil ke ya tag da ran ton won che ba be sin mana e kun bi ja kan la tem ku bi tin iran chi kana bang wala iran chi ta tan kan kan ni kan kan en kan ka je mok tan ta na ilan nchu ban le na cha tan ka ram ke gok sbs tong ya
2: Intelese kwar kwe chakale jwa koi ping ya da.
1: Eena fada fai, tanwe koi unwe go ping kan ke jie mokten akatyok wani yam chi bany akunnum pial gwop chi keek bae be ke kawan bu keek bian ting ka chiat keek ij lun NDI ezij. Wadwin chi akuma did Australia jam lona da weo chi keek amartan aya jwe japae 10 billion te diej kwe kan kana ekwan wich again big bang cha de lek bula twing kamugrut tene ya lenga kawan wich kubu keek war kwe kana in chi keek jam lona da ka bi keek jal bian char bu ngega tem yotok na lang kawon e en ting lo nada ka ngwad wich kwan wanen ye wich salong en in chi lon kene loy ka bila tuye ngay rano ni yok lo nada a chi kwan chit kene en wich ka ke koyo nege akuma jam nada ka leb keek tembe lon kene wek shu keek lech Emen tin kana watch ban kata won bok tok ga gya dan ya kola aka won ter chu kan jam tin ke bu ke gal ban do ge jamba ngai ka na kun ke jin ke pinga ya ki le bang wat ben og name ta won e ke yok tin sbs.com.au/dinga ka le bang wat ka pin ke tin ta na ka won ter chu jam tin ni ka ko un a jam lo na da wi ka big luel ene chi pol menen chi ka la ka ba along middle east kam iran ke america tong den un kloro gen watok den straight up almost the line ke jen chala pol le warin chi iran chitong chin jordan kam america kegi israel kukan kana a chike israel of most bent yok to kweta na kichka kang ban ban ngany to weru nada ke yin warin chi america chike mat bi betong bukoj ke kik wet ke na chike ben tiok to bichen to ne riat ke wi ke ben chap kweten ta na chike street of moose jal ben tiok to ya kwe ke gam tna ya tangun klo along lebanon kan kan kun wi ke gen ko bako ja ya na le ben pan yes as well ka wel dien po kun wat jal ke lo ke chat na pe tan ko ke to ke ko ko kwan ku ke a che to war one of call along near as well north coast kan kan ke kejen chola poi tong ke ga pe calendar ne kun chen ga ma ya ba ryob de nen chi yegen ke de nen ke chi ko lo to wan chi ke ile ja holon chi ke gen loiten kan kan a kun chi ke ye ga ryob ka wan bi ke kat pin ko che ban buk tho ka ge dan ya ko le ben ben ka yen e kun pa den ku ba dial ngi ya yen che lanun polani kak pir a che lo kar le ku a ko len chi ko akut reza bang in chalonada te chitawan bike kang martin yen ekwon chike gen chalar leja ya wetken well interest rate when chijwa kang nim chikyawa kol kan kana alankwon en babanga ya te chitawan en biya kuma di rasrele budget de bienin loaiten kujala budget ekwon bike gal jam tin tlen ben yum talata ka pe nin tiar kro pen de je relok tin kan ni thei kan ni ken bike gal jam tin taban bike we martin kam tong kan je ya reza bang a jam lona da ke warun chi interest inflation chi na kun chi lam nyal in chi chala jak interest rate ku ye kana e kun bi jal ben ta tin ko ngor ye lwe le ya jam da ju anya ma jong a yun un te lona da te da te len ben pin de tem je ya ko ngor bi jal ben ju age ka ka a ke ka won ke chu jam tin wa che ye ta won chu tok ag ya da na ko la ko ka ju a ka ale ba ke ngor ko la yo te ne bin lo sbs.com.au/dinka ka ngor ke yok tin ta na ku jala kan police chiran tat pan junub sudan kan ke ran won e le lon ada te ka cha chiran de deen chi jam chola di da pe wedwon pya ko lon ki ke chi de kai lo ka tan ko ko klek bien chola polic kada man wai thok ga ju adan ya ko le ku awak Arizona JJ ke bajal ben nyang pin ke we ko nen jam lo ada pin num hadida red chiran thong ke yen

0: an kashe mutane biyar kuma yawancinsu a kan titi aka yayyanka su mutane suna wucewa suna ganin jini da gawa akan hanya wannan wani babban bala'i ne wanda yake ba a taba ganin irinsa ba a yan shekarun nan kuma muna ganin cewa zai iya hana mutane damar shiga harkar siyasa da harkar zabe bisa incin da doka ta basu wannan zai sa tsoro a cikin rayuwar mutane ya hana su walwala ya hana su yancin su a matsayin tsanaya yan adam sannan mun samu zarge-zarge cewa akwai wasu manyan yan siyasa Kano su suke daukar nauyin wannan abun kuma muna bincike akai idan muka gano su zamu mika sunayen su a Najeriya da waje domin a tabbatar da cewa an hukunta su ko an sa musu takunkumi
1: amma kamar yadda aka kuka tattara bayanai har da kuka gano cewa kamar gashi kana cewa mutum biyar ne da yadda suka rasa ransu kamar gawa a yashi a hatiti haka
0: to muna da mutane a kasa anan Kano wadanda suke aiko mana bayanai akan abin da ya faru sannan wasu daga cikin wadanda suka turo mana wadannan bayanai akan idan su akai wasu daga cikin wadannan nan abubuwa a nan gaba kadan zamu fidda sanarwa kuma da rahoto cikakke akan mutanen da aka kashe da sunayen su da inda aka kashe su da yanayin da aka kashe su
2: bayanan da na tattaro dai na cewa rikicin dabarar najiya ya kaure ne a tsakanin magoya bayan wasu yan siyasa kuma mutum na farko da aka kashe wata majiya ta shaida min cewa yan uwansa yan daba sun dauki fansa inda ake zargin sun kashe mutane da dama ko me ya kamata hukumomi su yi akan wannan al'amari
0: to abin da ya kamata gaskiya cikin gaggawa shine na farko a yi bincike kuma binciken ya gano waɗanda suka aikata waɗannan kisa gaba daya na ranar talata a gano su a zakulo su a yi musu shari'a domin idan ba haka ba to irin wannan za ta ci gaba da faruwa har za ta kai ga cewa duk mutumin da zai je wajen abu da wani taro da ya shafi siyasa zai rika tunanin cewa idan ya je ba zai dawo ba saboda tsoron waɗannan mutane waɗanda suke yawo da makamai masu hatsarin gaske suna yin barazana ga rayuwar mutane sannan abin da muke cewa shine gwamnatin Kano ta dau mataki ta nuna cewa ba za ta amince da irin waɗannan abubuwa ba yan siyasar Kano su dau mataki su fito su bisanta kansu da irin waɗannan abubuwan idan ba haka ba to rayuwar mutane za ta ci gaba da kasancewa a cikin hatsari abin zai zo ya girma ya wuce harkar siyasa kuma ya hana mutane sakewa ya zama bala'i da barazana ga rayuwa da tsaron al'umma gaba daya
2: na tuntubi kakakin yan sanda dan Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa inda ya shaida mun cewa babu wanda ya kai musu korafi game da kashe-kashen kuma lokacin da hatsaniyar ta barke jami'an su sun je wurin amma ba su ga gawar ba kuma babu kowa bangaren gwamnati kuma babu tabbas ko zuwa wannan lokaci sun fitar da wata sanarwa game da wannan hatsaniya kuma duk kokarin da nayi dan ji daga gwamnatin hakata bata cimma ruwa ba rahotanni na cewa a baya-bayan nan al'amuran daba na neman dawowa danye a birnin Kano inda ko a baya-bayan nan ma aka ga dandazon matasa rike da miyagun makamai a wurin karbar katin sauye sheka na wani dan siyasa kuma har ma an yi taho mu gama tsakanin yan dabar lamarin da ya sanadiyar jikkata wasu mutane sannan kuma yan dabar a makon jiya sun aukawa yan kasuwar waya ta Farm Center Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya
3: To yanzu karfe 9 ne saura minti 17 agogon Najeriya da Niger Rabi a turinka ce ki gabatar maku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. A Najeriya babban kotun tarayya da ke Lagos ta hana hukumar kula da kafafen watsa labaran kasar NBC daukar duk wani mataki da ka iya zama musguna wa kafafen watsa labarai da suna aiwatar da doka da oda. A baya-bayan nan ne hukumar ta NBC ta fitar da wata sanarwa da ta janyo cece-kuce inda a ciki ta bayyana shirinta na fara daukar tsauraran mataki kan kafafen watsa labaran kasar da ke saba doka a ayyukan su. To dangane da wannan batu Imam Sale ya tattauna da Malam Alhassan Yaya, shugaban kungiyar ƴan jarida ta Najeriya NUJ wanda yace suna maraba da hukuncin.
4: Matsayin mu na uwar kungiya muna lalle marhaba da wannan hukunci da ita wannan kotu ta yi. Abu na gaba kuma shine fatan mu da burin mu shine ita wannan hukuma din ya zama cewa ta bi hukuncin wannan kotu din kuma ta saki wa wato kafafun yaɗa labaru mara sun yi aiki bil haƙi da gaskiya da amana. Babu kafafun yaɗa labaru a Najeriya da za ta fito ta dinga aiki wadda domin cin zarafin mutane ko don wulakanta mutane ko wato waɗansu abubuwa makamancin haka. Don haka muke ganin cewa matsayin mu na ƙwararrun ƴan jarida duk ɗan jarida da yake aiki a kafafun yaɗa labaru da take da lasin ya kamar da ce yana da korewa kuma zai aiki tsakaninsa da Allah ba tare da jin tsoro ba ba tare da wani musguna ko na kamancin haka ba
5: amma ku ba ku yadda wasu kafafan watsa labarai na kuskure a ayyukan da suke yi ba kamar yadda ita wannan hukuma ke zargi
4: ita A kwarai ita wannan kuskure ai a rayuwa a matsayin ka na dan adam, in Allah ya ka dole zaka yi kuskure, kuma dole ne in aka maka gyara kuma ka dauki gyaran ka. Amma ya zamana cewa ka fito ka kawo wadansu dokokuki da zaka yi amfani da su domin ya zamana cewa ka zo ka hana mutane fadin albarkacin bakin su, shine ba mu amince da shi ba. Kuskure dole ne a matsayin mu dan adam, a matsayin mu na dan adam dole ka yi kuskure, kuma in kai kuskure kana da dama ka fito ka gyara kuskuren ka. To akwai abin da muke kira ombudsman, wani wata kungiya ce ko kuma jama'a ce wanda aka hadu ake duba irin kurakurai da kafafun yaɗa labaru suke yi, sa'annan a wannan hukuma din sai ta amince da idan an ga kuskuren a kira wannan hukumomin ko kuma na kafafun yaɗa labaru din a ce musu kun yi kuskure a wuri kaza, sai ka cewa kuma sun amince kuma sun fito sun nemi gafaran al'umma sun ce kuma sun yi kuskure bisa ga wannan. Don haka muke ganin cewa ita wannan hukuma tana wuce makaɗi da rawa.
5: Amma ita hukuma ce yake ganin kamar kafafun watsa labaran nan na wuce makaɗi da rawa, tunda suna magana akan cewa ana yaɗa kalaman ƙiyayya da kalamai babu hujja.
4: Ai babu dan jarida da zai kawo kalamai babu hujja. Wala Allah a cikin kawo kalaman ka ya zamana cewa hujjojinka ba su cika daidai ba. Misali ka dan samu kurakurai na makamancin haka, sai a gyara maka, kuma ka gyara maka kai kuma sai ka dauki gyara gobe kuma sai ka kiyaye irin waɗannan kalamai din. Amma ba wai ka kawo wasu dokoki da zai nuna cewa an dakile fadin albarkacin baki ba. Shine abin da muke fadi, bambancin kuskure daban da kuma barin mutane su fadi albarkacin bakin su daban. So a matsayin mu na uwar kungiya, burin mu da fatan mu shine yan jarida da kafafun yaɗa labaru su cigaba da wato yin aikin su bilhaki da gaskiya da amana.
5: Baya ga kuskuren da ake cewa su yan jaridar na yi a karan kansu, akwai kuma zargin cewa ana ba da dama ga waɗanda suke zuwa suna furta kalamai da ka iya tada hankali da kuma haifar da tashin-tashina.
4: To wannan kuma wani abu ne daban, domin abu a matsayin mu kullum muna
5: akwai wannan din amma
4: ba za a rasa ba wata kila, domin idan ka duba za ka ga cewa wato harka da muka samu kanmu a Najeriya dangane da matsalolin da muka samu na harkar tsaro, matsalolin wato irin wannan fada da ake tsakanin yan ta'adda da kuma jami'an tsaron Najeriya da sauransu, domin haka za ka ga cewa irin kalamai da suke fitowa daga irin waɗannan wurare, wala Allah waɗansu lokuta za ka ga cewa an shiga wuri an yi barna kuma ba a samu kawo ɗauki ba, sai ka ga cewa waɗanda suke kawo kalamai daga waɗannan wuraren wala Allah suna wuce maka idan rawa, sai ka ga cewa kuma daga bayan sai a fahimci cewa misali wala Allah abin da suka fara yin nan bai kai alƙaluma din ba, su kai haka ba, kaga an yi abin tabbas amma alƙalumin da aka kawo din ne wata kila akwai matsala. To kaga anan ba wai labarin ne kwata-kwata ba shi da kamshin gaskiya ba, wato a cikin kawo alƙaluma din ne ba a samu alƙaluma din daidai ba, sai zama da cewa an gyara kuma an ci gaba da yin aiki din ba tare da tsoro ba, ba tare da gajiya ba, ba tare da kuwa fargaban wani zai zo ya maka barazanan kulle gidan rediyon ka ko gidan talabijin ɗinka ko na makamancin haka ba.
3: Malam Alhassan ya yi shugaban kungiyar 'yan jarida ta NUG a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar, wani babban al'amari ya afku a kasuwar mako-mako ta ƙauyen Dungoro da ke yankin Talabere. Rahotanni sun ce an kashe fararen hula sama da 30 a wasu jerin hare-hare da kuma ɗaukar fansa da mayakan sa kai suka yi bayan 'yan bindiga sun afkawa kasuwar. Ga rahoton Chima'ila Isufu.
6: Akalla fararen hula 32 ne aka kashe a ranar Litinin din da ta gabata a yankin Dungoro da ke yammacin jamhuriyar Nijar, bayan wasu har-hare da tashin hankula na ramuwar gayya, kamar yadda rahotanni da kuma majiyoyin cikin gida suka tabbatar. Lamarin ya abku ne a lokaci biyu daban-daban a safiyar ta Litinin a kasuwar mako-mako ta garin. Da tashin farko dai, wasu mutane ne dauke da makamai akan baburra waɗanda ake zargi suna da alaƙa da ƙungiyar IS a yankin Sahara, suka buɗe wuta tare da kashe fararen hula huɗu. In ji rahotannin, maharan sun kuma yi awon gaba da dabbobi kafin su koma inda suka yi tokan iyakar ƙasar Mali. Bayan wannan farmakin ne, wasu mutanen ɗauke da makamai daga yankin Kokoro waɗanda aka bayyana a matsayin 'yan sa-kai na tsaron gida VDP suka mamaye kasuwar. Mutanen da rahotanni suka ce sun yi amfani da ƙarhin da ya wuce kima. A cewar shaidun gani da ido, wannan shiga tsakani ya rikide zuwa kisan gilla da aka yi wa fararen hula, musamman waɗanda ke sanye da rawani. Mutane 28 sun mutu a lokacin ramuwar gayyar da 'yan sa kan suka yi. Waɗanda aka kashe kuma, in shi rahotannin, 'yan kasuwa ne da mazauna garuruwan da ke makwabtaka da su ciki har da Tera, waɗanda ke cikin kasuwar lokacin faruwar lamarin. Har zuwa lokacin hada wannan rahoto, babu wata sanarwa a hukumance da hukumomin Nijar suka fitar, sai dai ana sa ran bincike zai tabbatar da alhaki da kuma bayyana ainihin abubuwan da suka faru a wannan kasuwa. Faruwar irin wannan kisan kiyashi na ƙara jefa mazauna yankunan da ke fama da rashin tsaro cikin rudani da tashin hankali game da amfani da mayakan sa-kai a cikin waɗannan yankuna. abinda ake kara ta'azzara rashin yarda tsakanin al'ummomi da dagula ayyukan tabbatar da zaman lafiya a yankin Sahel.
3: To a gaida Chimaila Isufu.
7: Samu karin labarai daga BBC duk a wuri daya. Wato bbc.com/hausa. Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri. Batutu wanda ke tashe da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya duka adireshin internet daya. Ziyarci bbc.com/hausa.
3: Idan muka sake komawa Najeriya, rikicin da ya barke a kungiyar tuntuɓa ta ACF ya dauki wani sabon salo bayan da jami'an 'yan sanda suka rufe hedikwatar kungiyar da ke Kaduna. Wannan dina zuwa ne yayin da wani bangare na kungiyar ya shirya gudanar da wani taron majalisar zartarwar kungiyar na ƙasa. Wannan takaddama dai ta kaure ne a sakamakon zargin da kwamitin amintattu ya cewa kwamitin zartarwar kungiyar wa'adinsu ya kare da kuma zargin karkatar da wasu kuɗaɗe. Ga ƙarin bayanin da Zaharar Dillawan ya hada mana.
2: Rikici da gwagwarmayar shugabanci sun kaure a kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF. Lamarin da ya kai ga jami'an 'yan sanda suka yi dirar mikiya tare da garkame hedikwatar kungiyar da ke Kaduna garin gwamna. Mambobin kwamitin zartarwa na ƙasa ƙarƙashin jagorancin barista Mamman Mike Usman sun shirya gudanar da taron gaggawa a hedikwatar. Cikin wata sanarwa da ya fitar, ya zargi shugaban kwamitin amintattu Alhaji Bashir Dalhatu da yin katsalandan a harkokin da basu shafe shi ba. Professor Tukur Muhammad Baba shine kakakin ACF.
8: Lalle 'yan sanda sun kulle ofishin mu dake 11A Sokoto Road a Kaduna. Babu sanarwa haka kawai muka gansu sun fado, sun fara wannan abin. Yau da safe suka shiga suka kori duk ma'aikatan mu suka hana kowa wajen suka dauki abin nan. Don haka yanzu muna nan a ofishin 'yan sanda sun kwace zance.
1: To kamar me zaka ce game da rigimar da ake zargi ita ta haifar da wannan rufe ofishi, ana cewa akwai takaddama akan shugabanci da kwamitin zartarwa da kuma kwamitin amintattu.
8: To kamar yadda kace kwamitin amintattu nasu dai ba da shawara ne, kwamitin zartarwa kuma nasu zartarwa ne. To sai gashi shi shugaban kwamitin amintattu ya tashi yana yunkuri komai za a yi a wannan kungiya sai shi zai sa hannu, sai ya yadda shi ne a hannunsa. Kai hatta kudaden kungiya da ta samu ya dauka ya kai banki da shi yake so. To ya kawo dambarwa yace shi sakatari ya gama wa'adinsa ba shi lokaci zuwa 15 ga wata da sauransu. Kwamitin National Executive Committee ta ce a'a ba haka ake yi ba, zaben Secretary General aiki ne na committee da zata nada, bata nada ba kuma. To shine ya kawo wannan, sai ga mu muka ga 'yan sanda da sauransu.
1: To yanzu wannan hali ake ciki tunda ayya cewa abun kamar yarin cabe tunda har 'yan sanda sun shiga kukuna ja, wani bangare ma yana ja. Yanzu wannan hali ake ciki.
8: Babu bangarance, kwamitin zartarwa na nan muna aikin mu. Yanzu haka mun gama shawara, mun gama meeting, za a fito kuma da sanarwa nan da mintoci kadan.
2: Na tuntubi rundunar 'yan sandan jihar Kaduna inda kakakin 'yan sandan Mansur Hassan ya shaida mun cewa ba karbe ofishin suka yi ba, illa dai sun girke jami'an tsaro ne dan kada a samu rigima saboda bangarori biyu dukkansu suna cewa za su shiga ofishin. Na tuntubi shugaban kwamitin amintattun kungiyar ta ACF Alhaji Bashir Dalhatu game da wannan dambarwa da kuma zargin da ake yi masa, amma ya shaida mun cewa a irin wannan yanayi ba zai iya yin wani ƙarin bayani ba. Rahotanni na cewa rikicin na da nasaba da takaddama kan shugabanci da kuma ikon da ke tsakanin kwamitin zartarwa na ƙasa da kuma kwamitin amintattu. Bugu da ƙari, akwai zarge-zargen rashin gaskiya wajen tafiyar da wasu makudan kuɗaɗe da kungiyar ta ACF ta tara a bara yayin wani taro. Bayanai na cewa an jima ana wannan takaddama ɗan watanni da kammala wancan taron na cikar kungiyar shekaru 25 da kafuwa, inda wasu manyan arewacin ƙasar suka tara makudan kuɗaɗe don gyara yankin. Amma ana zargin rikicin ya ƙara tsananta a baya-bayan nan saboda wata sanarwa da ta bayyana cewa wa'adin wasu shugabannin kungiyar ya ƙare. Kuma har yanzu ga alama bai lafa ba wannan rikici, saboda dukkan ɓangarorin sun ja daga suna cewa suke da iko da kungiyar duk da tsoma baki da wasu sarakunan yankin suka yi akan wannan dambarwa. Zaharar Dillawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
3: To har yanzu dai muna Najeriya, inda kungiyar nan mai rajin kare haƙƙin 'yan ƙasa ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa wato CIRAP ta watsi da hukuncin da wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke. kuma za ta dauka kara game da hukuncin wanda ya ci tare kungiyar kudi har naira miliyan 100 a matsayin diya ga hukumar tsaro ta farin kaya ta kasar. Hakan ya biyo bayan karar da wasu jami'ai biyu na hukumar tsaron ta farin kaya suka kai kungiyar ta sira bisa zargin bata suna. Suna neman kungiyar ta biya su diyar kudi naira biliyan 5 da rabi kan zargin da kungiyar ta yi musu. Ga rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
9: Jama'an hukumar tafarin kaya ta DSS a Najeriya su biyu wato Sarah Jan da Gabriel Ogundele sun shigar da kara ce a wata babbar kotun tarayya da ke nan Abuja inda suka nemi kungiyar Sarah ta biya su diyar bata musu suna har tsabar kudi naira biliyan 5 da miliyan 500. Hukuncin da kotun kuma ta yanke ya buƙaci kungiyar ta biya diyar bata suna naira miliyan 100 da kuma wallafa neman gafarar waɗanda suka shigar da karar a jaridu da gidajen talabijin biyu-biyu. Kana kungiyar ta biya wata naira miliyan guda a matsayin kuɗin da masu kara suka kashe a shari'ar sakamakon samun kungiyar ta sayar da laifi da kotun ta yi. Sai dai kuma a martanin da Kolawale Oluwadare mataimakin daraktan kungiyar ta Sarab a Najeriya ya mayar ya ce ba su yarda da wannan hukunci ba.
10: We have instructed our lawyers, they are filing an appeal to challenge the judgment. We believe that DSS actions of invading our office and the subsequent lawsuits and even
5: mun umarci lauyoyinmu su dauka kara domin su kalubalanci hukuncin da babbar kotun tarayyar ta yanke. Mun yi amanna cewa abinda hukumar tsaro ta farin kaya ta aikata na mamaye ofishinmu da matakin shari'a da ya biyo baya da shi kansa wannan hukunci da kotun ta yanke na a matsayin wani shiri na musamman na gwamnatin kasar nan har ma da jami'an tsaro domin dakile yancin jama'a da kungiyoyi na tofa albarkacin baki.
9: Mataimakin daraktan kungiyar mai rajin kare haƙƙin 'yan ƙasa ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa wato Serap ya tsaya kai da fata cewa bayanan da kungiyar ta wallafa a ranar 9 ga watan Satumbar shekara ta 2024 game da hukumar tsaro ta farin kaya ta Najeriya ta yi su ne don amfanin jama'ar ƙasa sakamakon abin da kungiyar ta Sarab ta kira mamaya ba bisa doka ba da kuma tsoratarwa da ta ce jami'an tsaron sun yi a ofishinta da ke Abuja bayan da ta yi kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya sa a gudanar da bincike kan zargin wata badaƙalar kuɗi a kamfanin man fetur na ƙasa wato NNPC sannan ya janye ƙare-ƙaren farashin mai da aka yi. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
3: To yanzu kuma sai labarin wasanni. To kai tsaye ina tare da Muhammad Bahari Fage. Shin Fage na ga ana wasan Champions League, menene labarin wasan?
11: Rabia ana wasani da ake fafata tsakanin PSG da kuma Bayern Munich wanda tun da karan farko an yi irin shi a Faransa aka tashi 5-4 wato PSG na kan gaba yanzu kuma PSG a gidan ita Bayern Munich din a Jamus kenan ta zira kwallo daya babu ko daya idan kuma aka tashi haka a wasan zai zama PSG duka ta kammala samun kwallaye guda 6 ita kuma Bayern Munich tana da 4 amma dai ba a san maci tuwo ba.
3: To kenan duk wanda wannan nasara shi zai je buga wasa da Arsenal
11: kwarai da gaske shine zai fafata wasan karshe da Arsenal wadda ajiya ta je wasan karshe
3: yaushe ne wasan karshe na gasar.
11: To duka za a kammala wannan baki ɗaya wannan gasar ne ranar 30 ga watan Mayu nan da muke ciki kuma kamar yadda mafi yawan masu bibiya suka sani kuma kika yi magana yanzu tani wacce za a fafata wadda ita taji ita wannan mataki kawai wanda zai fito daga wannan waje take jira domin ta haɗu da shi.
3: To a ina za a yi final din wannan wasan?
11: Za a yi shi ne a birnin Budapest na Hungary kuma kamar bayanan da suke fitowa yanzu haka ana cewa otal ya ninka da wajen kashi 18 cikin 100 na tsadarsa. Misali da farko ana sayar da ana barin ɗaki ɗaya idan za ka kwana ɗaya ana barin shi a kamar fan 104 amma yanzu ya zama fan 806 kuma a hakan ma ana siya.
3: Amma wannan kuɗi ba su yawa bai matsada ba.
11: Rabia, Ingilawa ba su da wani abu da ya fi musu ƙwallon ƙafa musamman magoya bayan Arsenal kuma wani abu da zai fito miki fili shine kin taba mamakin yadda yau za a cinye kungiya gobe a cinye ta jibi a cinye ta gata in za ta yi wasa sai kin ƙara ganin magoya bayanta sun cika filin wasan kin gane. To ba su da wani abu da suka sa yake da muhimmanci a gabansu sama da ƙwallon ƙafa don haka wannan ba zai musu tsada ba gaskiya wani duka tarin shi da yake yi dan ya je ya kalli kwallon kafa ne
3: to a gaishe ka Muhammad Fahari Fage to ma saurare da haka kuma muka kawo karshen shirin wanda Aisha Sharabba ta shirya Fatawul Muhammad ne ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Rinka daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya